On Good Morning here on 1FM 96.1, narito ang ating alas 8 ang pagbabalita sa ating Balita 1. Habang naghahanda ang Senado na umupo bilang isang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte, nanawagan ang isa sa pinakamalaking grupo na negosyante sa bansa para sa isang malaya at kapanipaniwalang pamunuan ng Senado. Sinabi ng Makati Business Club or MBC na ang pagpapanumbalik ng kredibilidad at integridad ng Senado ay nakasalalay sa Senate President na dapat magsilbing moral compass, administrative guardian, and public face ng institusyon. Sabi ng group, and I quote, "If the public perceives the Senate President as someone who is purely partisan and does not possess the necessary independence and moral ascendancy, that such a position requires public confidence, the institution is eroded." Ang pahayag ay nilabas makaraang mag-convene ng Senado bilang impeachment court. And there you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. We got exactly 15 minutes down 8. Good morning!

0: 1FM! 1FM!
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverite Pro.
2: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
11: Mahalagang paalala,
10: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Camiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
13: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
1: Ang batang Lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Tuhod! Siko, baywa, aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: So, being sponsored by M. Lulier.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: Time check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: 1 1 1 1

0: You're only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyong kawan. One FM.
3: One FM.
0: You're only one.
1: We. One FM.
4: Time check, 9:30.
5: Time check brought to you by M. Lulier.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tayo na!

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: So, being sponsored by M. Lulier.
3: You're only one.
4: You're only one FM.
3: One lang yan.

0: 1FM.
1: Time check 9:45. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule.
6: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: Your only 1FM.
9: 96.1
8: Kabalen.

0: Care Time!
1: Ako po si Loloy na taga-Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care.
2: You care, we care. Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Mga suki! Order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
12: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
13: The following song is brought to you by Kidney Care. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: We are one people. We are one nation.
15: You're only one of them. One lang yan.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 10:15.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Plus! Sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 1FM kapalit!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfiflex for Plemex.
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kabali!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
15: Mal, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo.

0: Magandang umaga pa dahil kapag serbisyo publiko, dapat todos, serbisyo, todo, serbisyo, todo.
1: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Nagbabalik po ang inyong lingkod, Meth Sanding Minion, sa isa naman pong edisyon ng ating programang Serbisyo Todo-Todo! At muli nga, samahan niyo po ako, ano? Hanggang alas 12 tayo ng tanghali, magsasama-sama, kung saan magbibigay po tayo ng mga updates sa kaganapan sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. And kung may malaki talaga po, no, sa iba yung dagat, yan po ay binibigyan daan din natin, ano, dito sa ating programa. At syempre, pag-uusap sa mga malalaking issue sa ngayon. Lalong-lalo na po ito nangyari po, no, na pagguho ng isang gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Actually, ilang araw na po nakalipas pero hanggang sa ngayon po, no, ay sinasabi patuloy pa rin po ang rescue operations. Linawin nga natin, ano, kung ano ho ba ito, rescue operations or retrieval na lamang, no? Kasi yun po, no, ang tinitignan dyan yung possibility na meron pa bang buhay kaugnay dito sa nangyaring pagguho ng gusali dyan po sa Angeles City sa Pampanga. Kaya mga kabahagi, samahan nyo kami dito sa ating programa ngayong araw na ito ng Martes because it's a Legal Tuesday! Yes, mga kabahagi, at kung meron po kayong mga bagay na, no, na gusto nyong malaman, may kinalaman po sa mga batas, no, ordinansa, panuntunan, ay maaari din pong bigyang daan natin yan, ano? Dahil ito po ay bagay, usaping legal, ha, na makakatulong po, no, para sa paglilinaw ng iba't ibang issue sa inyo pong komunidad, sa ating bansa, no? Ha, sa bawat barangay, no? Pwede rin po yan. At kung hindi naman po ito matutugunan ng ating guest for today, it will be our assignment. Ayan. Assignment po namin yan ni Antoine, ano? Na hahagilapin namin ang tamang tao, ha, para sa i-issue na inyo pong idinudulog, no? Or mga paglilinaw na gusto nyo malaman sa pamamagitan ng ating programang Serbisyo Todo-Todo. But for today, mga kabahagi, makakasama rin po natin, we are expecting ang tagapagsalita po mismo ng Office of the Civil Defense, no? In the name of Mr. Juni Castillo. Ayan. Pagka ho mga disaster preparedness, di ba, no? Yung mga panahon ng kalamidad, eh talagang OCD ang ating pong tinatawagan kasi kabilang po sila sa mga importante po, no, na ehensya ng ating pamahalaan na bigla nakikipag-coordinate, nagsasagawa po ng mga pagtulong dun sa mga naapektuhan po ng iba't ibang mga kalamidad or trahedya dito sa ating bansa. Okay? So mamaya po titignan natin ito yung fault. Sino ba, no? Ano ba ang naiisip ng OCD din? Sino ba ang may kasalanan kaugnay dito sa pagguho na ito? Diba? Kung atin pong nakita ang mga video, no, parang hindi pa siya totally tapos. Diba, no? So, yan, no? Again, if you have questions, mangyari po, ipahatid nyo na po sa amin. Ang ating text line ay bukas na bukas, 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, ha? 0921-886-6056. Yan po ang ating text line. Samantala, dun sa mga nanunood na sa atin sa mga oras na ito, by the way, kung hindi pa ho kayo nakakapag-follow sa ating Facebook Radio Pilipino, follow na po kayo dyan para updated po kayo sa mga ganap dito sa ating programa. And of course, other programs of Radio Pilipino. Kasama na po dyan ang programa ng ating magaling na professor, Professor Willie Perez, sa kanyang Professor on Air. So message lang po kayo, ha? Oo, at yan po yung nakikita namin. Katuwang ko po andyan si ang ating co-pilot si Vincent. Of course, yung kabahagi din natin from the production side, nandyan din ang mga OJTs natin na makakasilip din. And ako, from time to time, sumisilip rin po sa Facebook, no, Facebook Live, para nakikita ko po yung mga mensahe. Tulad na lamang ni Tony Rock, nanonood sa atin from Texas, US of A. Kabahaging Tony, magandang araw sa iyo. At sabi niya rito, morning sis, magaling ka na ba? Well, siguro magaling na. Nakapagtrabaho na tayo, brother Tony, no? Praying for my continuous recovery. Ayan, medyo tinamaan ho tayo ng trangkaso over the weekend, mga kabahagi, no? Kasi yung panahon talaga naman Ha, uulan, aaraw, bumababa yung resistance. Bagamat ako, I really keep on eating, no? Doing practices na makakatulong po para magpalakas ng immune system. Meron talagang ganoon na hindi kinakaya ng resistensya natin, lalong-lalo na po itong pabago-bagong panahon. Thank you so much for asking, kabahaging Tony Rock. At, si kabahaging John Ray Gordove, maupay na aga po, Miss Met. Maupay na aga, ibig sabihin ano yun? Magandang umaga. Tama ba? Ayan, oo. Kabahagi natin sa mga nasa probinsya, mga nanonood sa atin ngayon, maupay na aga sa imong tanan. Yan, ha? May konti akong alam, kasi po, ako po, ang mother ko po ay Ilongga. Although, katagalan po, bago po siya mag-asawa, matagal na po dito sa... lalo na po matagal po siya dito sa Manila, hindi naman po siya nagsasalita ng Ilongga. Pero kahit pa paano, no, nakakaintindi ho ako. Ayan, sige ha mga kabahagi, pwede kayo mag-comment kung ano pong dialect or lingwahe po ang gamit ninyo sa inyong kinalulugaran. Babasahin po natin yan. Ha? Message lang po, mga kabahagi. At sa iyo, kabahaging John Ray Gordove, thank you for watching. At si Ma'am Janet Lagura Pamintuan, nanonood rin sa atin ngayon from DXOW Davao. Hello po sa inyo, Ma'am Janet. Uy, batiin na muna natin, mga kabahagi, na ngayon po ay nakikinig at nanonood, of course, by their own Facebook Live, ha? Yung mga provincial stations natin, we have DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan, DRO DZLT Lucena, DCTC Tarla, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao, kung saan andyan nga ang ating kabahaging si Ma'am Janet Lagura Pamintuan. At batiin na rin natin ang mga nakikinig sa pamagitan ng 1FM, mga kawan. Hello po sa mga nakikinig sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.71 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and last but not the least, 99.31 FM Baler. Hello! Ayan, si Ma'am Janet, sabi niya rito, maayong buntag. Ang maayong buntag, ang ibig mong sabihin niyo, magandang araw. Tama po ba? Ayan, sabi ni Kabahaging Vincent, oo. Taga ano ka ba? Probinsya ka rin. Kaya naman pala alam niya yon. Ayun. So, maupay na aga, maayong buntag sa inyong tanan, mga kabahagi. Magpapasan tayo for a break. Magbabalik ka agad. Ang serbisyo, toro-todo.
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo, todo-todo.
3: Serbisyo, todo-todo. Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Hindi ka sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
4: Online at on air.
3: Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa programang Serbisyo Todo-Todo. At eto na, nakalinya na ang mga kabahagi natin, maghahatid ng ulat. Eto po, mga mula sa mga provincial stations natin. Diba? Sabi ko nga, mga kabahagi, no, tayo po ay tiyak na magiging updated sa lahat po ng mga kaganapan dahil andyan po ang mga tagapaghatid balita natin mula sa iba't ibang probinsya na nakakalat po sa ating bansa. Pero bago yan, mga kabahagi, ayan, habang sinishare ko na yung ating video, nakalimutan ko, pasensya naman. Oo. Ha? Ako yung nag-iinggan yan ng mga kabahagi natin mag-share, mag-like, mag-follow. Hindi pala ako nakakapag-share pa. Ayun, sige, eto na. Ha, unti-unti ko nang sinishare para mapanood din ng mga hindi pa nakapag-follow. But please, mag-follow na kayo para updated talaga, ba? Diba? Okay, ha? Eto, meron na tayong mga nakahanay nga na maghahatid balita. Unahin natin si kabahaging Tony Sandoval mula sa DZLT Lucena, Quezon Police. Pinaigting ang kampanya laban sa mga sexual offenders. 43 warrant of arrest na itala sa ilalim po ng PRO 4A Upland Bantay Danga. Sige, alamin natin ang buong detalye. Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
5: Bilang pakikisa at megbit na pagsunod sa ipinatutupad na Pro 4A of Land Bantay Dangal, matagumpay na naitupatupad ng Quezon Police Provincial Office o QPPO ang pinaigting na Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Cooperation o SACLEO laban sa mga wanted person na sangkot sa mga kasong rape sa ilalim ng RA 8353, sexual assault, acts of lasciviousness, qualified seduction at iba pang sexual offenses sa buong lalawigan ng Quezon. Ayon kay QPPO Director Colonel Romulo Bong Albasaya, mula Mayo 21 hanggang alas 4 ng umaga ng Mayo 25 taong kasalukuyan, umabot sa kabuuan 43 warrant of arrest ang naisilbi para sa iba't ibang kaso na may kaugnayan sa sexual offenses na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng 15 individual. Gayun din, 3 warrantless arrests ang naitala sa magkakahiwalay na operasyon ng mga operating units mula sa municipal police stations ng QPPO. Ayon kay Colonel Albasaya, patuloy nilang paigtingin ang kampanya laban sa mga wanted person na sangkot sa sexual offenses bilang bahagi ng kanilang mandato na protektahan ang kabataan at iba pang kababaihan na biktima ng pang-aabuso. Sa ilalim kasi ng Upland Bantay Dangal, pinagtitibay ang paninindigan ng kapulisan na papanagutin ng mga lumalabag sa batas at iyaking nananatili ligtas at mapayapa ang komunidad at ang kaayusan sa lalawigan ng Quezon. Mula dito sa DZRT 98.31 FM Lucena para sa Serbisyo Todo-Todo, ako si Tony Sandoval sa Mapanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo.
1: Maraming salamat, kabahaging Tony Sandoval. Ayan, ha? O, unti-unti na po, no? Yung mga updates natin na papasok naman tala. Batiin muna natin ang happy birthday, kabahaging Vincent. Isang bagsak naman dyan. Yes, ha? Binabati natin ang happy birthday ang ating si US of A. Nagsiselebrate po ng birthday si Irene Toringan de Guzman.
6: Happy birthday!
1: Sisi Irene, na may the Father bless you always. Lahat sana ng wish mo ay makamit mo today. Kalusugan para sa iyo. Siyempre pa, no? Sama na natin ang buong pamilya. Birthday din po ng ating isa nating kasamahan ito sa aming community, si Brother Philip Bobongo. Brother Philip, happy, happy birthday po. Same ano, may the Father bless you always. Yan. Okay, ha? At mamaya, yung iba pa hong mga pabati natin ng birthday, pwede pong ihabol sa amin dito. No, just give us a message, ha? Kung meron nyo kayong mga mahal sa buhay, o di kaya ay kaya kakilala, kaibigan, na gusto nyo pong ibanggit, no? Batiin. Bibigyan namin kayo ng opportunity na batiin sila, ha? Oo. Hanggang mamaya pa tayo, mga kabahagi, kaya i-message nyo lang po ako. Samantala, update muna tayo. Ha, ito po, pinayagan ng International Criminal Court or ICC Trial Chamber 3 ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na dumalo sa first status conference ng kaniyang kaso na nakatakda po yan sa Mayo 27. This will be tomorrow. Kasunod dito, inilabas po ng ICC ang kopya ng waiver na pirmado ng dating Pangulo bilang formal na kumpirmasyon ng kaniyang desisyon. Ayon sa naunang pahayag ng ICC Trial Chamber 3, inatasan din ang depensa na maisumite ang nasabing waiver bago sumapit ang Mayo 25 taong 2026. So, yun po ano, ang update dyan po sa magiging pagdinig, no? Umpisa na tomorrow, pero yun nga po, hindi ho makakadalo ng personal ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, isa pang balita, mula naman kay Kathleen Ibrida, palarong pambansa 2026 nagsimula na, iba't ibang rehiyon, hindi nagpalampas, sungkitin ang mga medalya. Kathleen Ibrida, ibahagi mo na yan. Yes? Yes, Katleha. Ayan. Mukhang mahina yung kanyang signal. Hindi makapasok. Siguro. Maya-maya, no? Ayan na siya. Yes, Katleha, go ahead.
6: Opisyal nang sinimula ng palarong pambansa 2026 sa Agusto.

0: San del Sur nitong 24 na Mayo na may temang palaro to Agsur. Sa pagsisimula ng kompetisyon, ilang atleta mula sa iba't ibang rehiyon ang nakasungkit ng mga medalya. Sa inilabas na medal tally noong Mayo 25, nangunguna ang Negros Island region na may 3 gold, 1 silver at 1 bronze medal. Habang nakasungkit naman si Marjan Iwayan ng unang gintong medalya para sa rehiyon matapos manguna sa javelin throw ng elementary girls level. Sinundan ito ng pagkapanalo ni Christine Rose Tequero sa javelin throw para sa secondary level. At ang pinakahuling na italang gintong medalya para sa Visayan Bifers ay ang 400 meter run athletics for elementary girls ni Ashley Nicole Silvor. Samantala, pumapangalawa naman sa medal tally ang Northern Mindanao na may 2 gold, 2 silver at 1 bronze. Habang ang Calabarzon naman ang kasalukuyang nasa 3rd pwesto matapos magkamit ng 2 gold, 1 silver at 1 bronze. Para sa Palarong Pambansa 2026, ako si Katleya Navrida, San Mang Panig ng Mundo, Kabahagi Mo, Radyo Pilipino.
1: Okay, maraming salamat sa iyo, Katleya Navrida. Yan, update ah. Umpisa na naman pala, no? Ayan, hindi nawawala po ang Radyo Pilipino sa pagtutok sa mga updates sa iyo ng Palarong Pambansa. Yearly po yan, mga kabahagi. At antabayanan niyo pa iba't ibang mga balita mula sa ating mga magagaling na tagapaghatid balita dito. And of course, yung mga updates din na nakakalap ng mga nasa production, mga research team natin, ay makikita nyo yan, ano? Mababasa nyo po yan sa isa pang page natin, which is Radyo Pilipino Digital. So check nyo lang po yan, ano? Kung hindi po kayo... kung hindi man on air ang ating programa, ay ma-update pa rin po kayo sa pamagitan ng isa pang page natin na purely mga news updates po, no, ang makikita nyo dyan. Okay, by the way, batiin natin mga usual viewers ng ating programa. Diyan si Uno Maki, Karen Mendoza Pama, Jason Oliva, Ma'am Rufina Rutoni, gayon din kay Booker. Ay, Booker, maraming salamat sa ano. Ah, sa dinala niya, pinadala niya ako ng ano, ng avocado. Wow! Ah, yung jam pack ng mga nutrients at minerals o vitamins ng avocado. Ayan, thank you very much. Oo, talagang makakatulong sa pagpapalakas ko yan, ha? Kabahaging Booker. Again, maraming salamat sa'yo. At batiin rin natin, eto kabahagi natin from... Tanyong Malabon, of course, Leilani Salvio Villarosa. Hello! At kay Angelo Redahan ng Malolos Bulacan kasama si Nanay Emma Redahan. Lipat naman tayo sa Mindoro, mga kabahagi. Andyan si Lordy Navarro ng Mima Ropa. 76 na Dorper ship mula Australia matagumpayan pong naipasok sa Palawan matapos ang mahigpit na biosecurity clearance. Alamin natin ang buong detalye. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
2: Magandang araw, kabahaging amet. Matagumpay na naipasok sa lalawigan ng Palawan ang 76 na Dorper ship mula Australia matapos dumaan sa mahigpit na biosecurity clearance sa panguna ng Provincial Veterinary Office o PROVET ng pamahalaang lalawigan ng Palawan. Tiniyak ng PROVET na kompleto ang mga dokumento at negatibo ang mga naturang tupa sa iba't ibang sakit gaya ng Q fever, blue tongue at Yunis disease upang mapanatili ang kaligtasan ng industriya ng paghahayupan sa lalawigan. Ayon kay Dr. Darius Mangkukang, bahagi ang nasabing programa ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry sa ilalim ng National Livestock Program. May 4 na binipisyaryo sa Palawan, kabilang ang 2 sa Puerto Princesa at tig-isa sa San Vicente at Rojas na magsasilbing multiplier farms upang mapalawak ang produksyon ng alagang hayop sa lalawigan. Dagdag pa ni Dr. Mangkukang, makatutulong ang proyekto upang mapabuti ang supply ng karne at makapagbigay ng dagdag na kabuhayan sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng multiplier farms, mas mapapabilis din ang distribusyon at pagpaparami ng mga hayop para sa iba pang binipisyayo. Samantala, inaasahan namang magbibigay ang mga pangunahing binipisyaryo ng tig 2 bak at 1 do sa mga secondary beneficiaries makalipas ang 2 taon bilang bahagi ng repayment scheme na nakasaad sa Memorandum of Agreement o MOA. Yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinavar na nag-ulat sa mga panig na mundo. Kabahagi mo, Rancho Pilipino.
3: Serbisyo todo, todo.
1: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mimaro. Pa dapat talaga mag-iingat, ano, lahat yung mga pinapasok ng mga hayop, baka may dala itong virus na makahawa sa iba pang hayop natin dito, no? Samantala mga kabahagi, magpo-pause ng time for break, magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo.
4: Sa problema mo, serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
5: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
6: RPMG.
7: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kahimo, Radio Pilipino.
8: This is it.
9: The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas. Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programa. At by the way, ihabol ko pala, although masyado ng belated, ano, late din kasi yung message sa atin na ipadala ni kabahaging Elaine. Oo, ha? Yung Elaine Cristobal, kasi meron siyang message sa atin right after ng mag-program. No, anyway, habol na rin natin, belated happy birthday to Mr. Gardy Ramirez, ha? Yan daw ay uncle nila, Mami Elaine. Ayan, happy, happy birthday po, belated happy birthday. At mamaya po, no, we are just establishing our communications para sa ating guest for today. No, sa Office of the Civil Defense po, tagapagsalita po mismo. At ito ay may kinalaman po sa pagguho ng isang gusali dyan po sa Angeles City, Pampanga. No, ito po ay nangyari kamakailan at ang base po dun sa ulat, apat yung confirmed na nanasawi na. No? At yung 16 pa raw po ang nawawala. So, dun po sa mga pahayag ng mga pamilya, pamilya ng biktima, ay andun pa rin ho yung kumpiyansa na buhay pa itong kanilang kapamilya. Although, sa pagtagal ho no, nitong operations na ito, ay posible rin daw na mawala no yung pag-asa na ganito dahil sa pagtagal po no sa search and recovery mga kabahagi. Okay, so I understand na dyan na ang ating tagapagsalita mula po sa Office of the Civil Defense, kabahaging Juni Castillo. Magandang araw po and welcome dito sa ating programang Serbisyo Todo Todo. Welcome back po.
10: Magandang
1: Oops, bukang mahina ang signal. Oo, ayan, kabahaging Juni, medyo paling ka lang sa ibang direksyon, ano, para makakuha tayo ng magandang signal. Ayan, medyo nagro-robot kasi yung dating sa atin dito. Okay?
10: Hello, dinig na pa.
1: Ayan, okay. Loud and clear na po, ha? Ayan. Sir Juni, kamusta na po itong ginagawang operasyon natin dyan sa Angeles City, Pampanga, kaugnay dun sa gumuhong gusali. Sa ulat ko kasi rito, 4 yung confirmed na dead at 16 pa po yung nawawala. Tama po ba, kabahaging Juni? Oops, naputol, no? Okay, sige, saglit lang mga kabahagi, ano? We will try to connect again. Ano, mukhang mahina ang signal ni kabahaging Juni. Andun ba siya ngayon sa ano? Sa Angeles City, Pampanga, pangunahing para ano, no, tignan yung ginagawang operasyon doon ng Office of the Civil Defense. Sige po, ha? Mga kabahagi, antabay lang tayo. And mayarin po, ano, linawin natin ang mga kaganapan dahil ang sabi ho, no, yung mga pamilya, kamag-anak po ng mga nasawi ay kinakabahan na sila. Yung po bang sinasabing 16 na ito ay may pag-asa pa na buhay pa kasi ilang araw na rin po ang nakalipas, no? Sige, we'll just wait for okay, ayan na.
10: Dito.
1: Ayan.
10: Sila tumatawag pero ang hina.
1: Yes. Okay. Kabahaging Juni, ayan, nadidinig ka na namin.
10: Hello, nadidinig na ba?
1: Okay po.
10: Hello.
1: Ayan, nawala ulit siya.
10: Ayan, nawala ulit.
1: Yes, hello.
10: Ayan, hello.
1: Yes, kabahaging Juni, oo. Any update regarding dito sa ginagawang operasyon sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga?
10: Transition na, no, into retrieval operations. So, debris clearing and retrieval operations. So, mula kaninang umaga. Dahil as of last night, eksaktong 8:27 PM po, ano, nagdeklara yung Unified Command System doon na sa kasawayang palad nga po ay wala na pong sign of life na nakikita, no, using yung sophisticated po na equipment na life detection equipment, no. Ito po yung galing doon sa CDR remote po ng Pasig. So, yun po ang isang balita. Kaya kaninang umaga po, yung mga heavy equipment po, no, ay pwede na gagamitin na siya. Debris clearing muna kasi yun po yung matataas na floor, no, kasi ang assumption ay nasa lower ground yung mga sleeping din po nung mga construction workers.
1: Oo. Nakausap na po ba ang mga pamilya ng biktima tungkol dito? Kasi the last time po, may mga nagsalita po ng mga pamilya at sinasabi na bagalan po sila sa operasyon, may mga pagkakataong tinitigil at saka yung hindi ho siyang diretsyong 24 hours. Tama po ba ang ginawa po na recovery?
10: Yung sa search and yung una po, ano, na search and rescue, ang nagiging challenge po kasi doon, led po ito, no, ng local government units doon at naka-augment yung mga regional and national na government agencies natin at sa pangunguna din po ng Bureau of Fire Protection. Naging challenge po kasi yung napaka-sensitive nung rubble kasi nga po bawat galaw po doon sa taas or sa mga gilid, no, hindi magamitan ng heavy equipment kasi ang pinangangambahan po kasi ay yung mga panibagong pagguho, no, dahil na baka mas lalong mapahamak yung mga na-trap po doon kaya yun po yung nakita nila na hindi makagamit agad ng mga heavy equipment, no, so minamano-mano nung mga responders. We had enough responders doon, yung iba't ibang ahensya, pero yun nga po, no, masyadong delikado at napakasensitibo kaya bagamat binibilisan pero syempre hindi nga po dahil bawat po ginagalaw ng mga debris sa taas ay gumagalaw din po yun dun sa ilalim kaya ganoon po ang nangyayari. Opo, na kausap din po, ano, through yung ating iba't ibang response agencies doon, no, lalo yung mga local government units, yung pamilya po nung ating mga kababayan po na trap doon.
1: Mm-mm. Okay, so linawin natin yung apat yung patay, apat yung confirmed, 16. So itong mga 16 na nawawala na ito, they are considered the wala na. Ito na yung i-retrieve natin ng mga bodies, which is 16, tama po ba?
10: Saka itong 16 po, this is more or less 16. No, kasi ang listahan na ito ay base lang po sa recollection ng site engineer at ng ibang mga kamag-anak na naghahanap doon. Yung logbook po kasi at kabilang na din yung logbook ng mga construction workers ay nakasama daw po doon sa security guard and security office ng building. And then ang balita po kasi ay meron ding mga kaanak po, yung mga construction workers na kasama din na doon. So this is more or less ito po nga binabanggit na natin ngayon na yung 16 more or less yung po yung nandoon na trapped.
1: I see. Okay. So kamusta ho ang panahon doon? Hindi ho ba nakakasagabal naman sa ginagawa pong ngayong retrieval, no? Etong panahon doon po sa Angeles City.
10: Sa ngayon po, no, mainit, maayos naman yung panahon doon. Kahapon, nandoon yung aming Civil Defense Deputy Administrator for Operations, si ASIC Lawrence Mina. Ngayon naman po, nandoon pa din tuloy-tuloy yung aming OCD Regional Office, yung aming pong OIC ng Regional Office, si Ma'am Shelby Ruiz. So, maayos po yung panahon. Ang OCD naman po ay tuloy-tuloy yung coordination function ginagawa natin doon, no, kung ano ang mga kakailanganin for augmentation ng local DRRN council natin doon.
1: Oh, okay. Kahapon kasi ay hanggang kahapon ay nandun pa rin yung mga pamilya ng mga nawawala, ano. Meron bang provided na space para sa kanila? Kasi alam ko yung iba talagang ayaw umalis doon sa area.
10: Tama po, no, through our local government units, no, yung iba't ibang clusters, dahil yung iba't ibang clusters, no, so specifically po itong mga dito sa MSWDO, no, doon ang nagpo-provide po ng mga ganoong assistance po sa mga pamilya po, no. Ganun din yung mga psychosocial na support, no, doon sa mga pamilya. So ito po ay yung through our social welfare offices.
1: Ah, okay. So sa ngayon po ay wala namang ibang tayong tatawagin na ahensya na kumbaga additional na tulong para po dun sa ano. So everything is lahat ng kailangan naman para dito po sa retrieval ay nandoon naman po sa area.
10: Sa ngayon po, opo, in fact, no, ilang araw na po mula nung nangyari ito ay naka-standby na for deployment yung mga equipment, mga resources ng iba't ibang ahensya, no, hindi nga lang pa dineploy lahat dahil kung ano lang yung kakailanganin, pero standby na po, naka-standby yon. So those that are needed for the retrieval, debris clearing po muna bali ang mangyayari, no, kasi yung nasa taas na rubble lang i-clear, and then yung retrieval operations naman po dun sa mga trapped. So, hindi pa po tayo nananawagan for additional po na mga kagamitan o resources, no, dahil we have enough po.
1: Okay. Ito meron lang tayo, no, kabahaging Junie, meron lang tayong message coming from an OFW na ngayon po ay nagtatanong, ano, meron daw silang kamag-anaka din kasi doon daw ho sa Angeles City, Pampanga, at pa posibleng malapit doon sa area kung saan nangyari itong pagguho na ito. May tinatanong siya regarding doon sa naapektuhan na ano ba to, building ba or hotel ba yung nasa kabila noon, kung saan na meron ding na tamaan ditong pagguho na ito. Any updates regarding this, kabahaging Junie?
10: Meron pong katabing hotel itong construction site na itong building na gumuho. In fact po, yung isang Malaysian national po na nasawi, no, ay nandun yun sa katabing hotel. Tapos meron din po sa area kasi sa meron din kasing mga tindahan dun sa baba nung building. Yun din po yung kasama sa mga nadamay. Mm-mm. Ang isang maganda po, no, if meron silang mga kamag-anak doon, ang pinakamagandang gawin po, no, ay makipag-ugnayan, no, kung nasa abroad especially, ay ito pong mga social media pages po ng lokal na pamahalaan po ng Angeles City, no, para maitanong nila kung pangalan po, no, at saka malaman din yung listahan ng mga nandun po sa kumbaga naapektuhan po nitong pag-uho.
1: Yes, okay. So, any parting words kabahaging Junie para sa mga nanonood, nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung mga concern dito ho sa pag-uho ng gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Go ahead po, kabahaging Junie.
10: Maraming salamat, kabahaging Met. Unang-una po, no, paalala kasi sa atin palagi, kami naman po, no, sa NDRMC ng aming chairperson, si Secretary Teodoro, at sa amin sa OCD po, si sa Undersecretary Cabreros. Sa mga ganito po kasi, no, na mga structural integrity na pinag-uusapan, napakahalaga po na ang pagsunod natin dun sa National Building Code of the Philippines, sa structural code na kaakibat nito, no? Kasi tatlo po kasi ang importanteng aspeto doon, yung tamang disenyo, yung tamang materyales, at tamang pagkakagawa. So mahalaga po na sinusunod natin 'yon, kasi kung hindi po pagsunod, syempre maaaring maging kapalit po ay buhay. At samantalang ang pagsunod po ay pinatataas natin yung chance na maging ligtas tayo sa mga ganitong klaseng sakuna po.
1: Okay, very well said. Kabahaging Junie, maraming salamat sa inyo, and mabuhay po kayo dyan sa Office of the Civil Defense. Ingat po.
10: Maraming salamat po.
1: Okay, so yan mga kabahagi, nakaugnayan natin ang mismong tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. So ngayon po, nililinaw nila as of this morning ay nagkaroon na po ng transition from recovery operations and retrieval operations. Meaning, mga kabahagi, yung 16 more or less na inaasahan po, no, na nawawala sa nangyaring pag-guho na ito ay and binaba na po yung chance na sila'y mga buhay pa. That is why retrieval na po ang ginagamit na tawag doon sa kanilang operasyon sa ngayon. Kung saan nagsimula na rin po ang paggamit ng mga heavy equipments para agarang makuha ang mga labi sa ilalim ng gumuho na gusali. Samantala mga kabahagi, magpo-pause tayo for break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Todo-todo!
6: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
11: Serbisyo todo-todo!
12: Isang oras ng talino, kaalaman, kasaysayan tuwing Sabado ng umaga
13: sa Himpapawid na
14: Professor On Air.
12: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman.
15: Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
16: Professor On Air.
17: Talino, kaalaman, at kasaysayan
18: for everyone.
19: Professor On Air.
20: Kasama si Professor Willy Perez.
21: Professor Willy Perez.
22: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga.
23: Dito lang sa RPMG.
24: Radio Filipino Media Group.
25: Ang radio ng Pilipino.
26: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radio
0: Pilipino.
2: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
0: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
4: Online at on air.
2: Expect non-stop tawanan,
0: kwentuhan,
2: at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: Okay, balik na tayo din sa ating programa, ang serbisyo todo-todo. At yun nga po, ang nakakalungkot, ano, paano kayang tinanggap ng mga pamilya, no? Dahil yun dun sa tanong ko kay Kabahagin Junie ay nalaman na ba ng pamilya na ito na po yung nangyari na nasa retrieval operations na po, no? Kasi pagka ikaw yung nawalan, ano, at mahal na mahal mo yung mag-anak ka, no? Lalo ng immediate family, di ba? Yung hope is always there hanggat hindi nakikita, no? Pero eto na nga po, ha? Sabi po ng mga otoridad ay kanila na pong nilipat sa retrieval operations ang trabaho doon. So, dapat na lang tanggapin siguro ng mga pamilya, no? Na ganito yung nangyari. Samantala, si Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, may hatid na balita, National ID at Civil Registration Services is sinagawa ng PSA Pangasinan sa Urdaneta City. Kabahaging Chris, ibahagi mo na yan.
5: Yes, muli magandang tanghali kabahaging Met. Ang Philippine Statistic Authority o PSA Pangasinan ay nagsagawa ng hakbang upang mas lalong ilapit sa mga residente ng Urdaneta City ang mga serbisyong may kaugnayan sa pagkakakilanlan at civil registration sa pamamagitan ng paglaog nito sa People's Caravan 2026. Kabilang sa mga serbisyong inilatag ng PSA Pangasinan ang National ID Registration upang mabigyan ng mas mabilis, mas madali at maaasang access ang mga mamamayan sa Government Identification Services. Habang nakiisa rin ang PSA Regional Statistics Service Office sa aktibidad sa pamamagitan ng Mobile Civil Registration System o Mobile CRS sa programa, nakibahagi si PSA Ilocos Regional Director Attorney Sheila Udi Guzman sa Pledge of Commitment kasama ang iba't ibang partner agencies bilang pagpapakita ng patuloy na pangako ng mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
7: Serbisyo Todo-Todo.
1: Maraming salamat, ha? Kabahaging Chris Gonzalez. At eto, batiin ko na muna ang mga mami mula dyan sa ating Coffee Bean Team. Ayan, ha? Unang-una na si Mami Vicky. Thank you so much for asking. Ayan, nangangamusta siya sa akin. Salamat, Mami Vicky Naharo. Also, kay Mami Ana Caballero. Ha, Mami Josie Cinto. Of course, Dr. Sarina. Buen Salida. Gayun din kay Elaine Cristobal. At kay, kay Daddy. Ayan, kay Daddy Raymond. Of course, ha? Hindi natin kakalimutan yan. Nag-iisa, parang siya yung nag-iisang daddy dun sa mga grupo ng mga mami, no? Ha? Oo. Magaling na natay yan eh, natay. Tatay at nanay. Samantala si Jay Dahero, may bit-bit din balita. 56,000 na pinaginalang ecstasy na diskubrihan ng isang lady guard sa isang beach club sa Siargao. Suspect, isinuko sa pulisya. Jay Dahero, ibahagi mo na yan.
8: Mamet na samsam ng isang lady guard ang mahigit 56,100 na halaga ng pinaghihinalaang ecstasy tablets at capsule sa isinagawang routine inspection ng isang beach club sa Barangay 3, Poblacion, General Luna, Siargao noong Mayo 23. Ayon sa ulat ng General Luna Municipal Police Station, nadiskubre ng lady guard ang suspect habang papasok ito sa naturang establishmento kung saan nakita ang pinaghihinalaang illegal na droga. Ang nahuling suspect ay agad isinuko sa responding PNP na nagpapatrolya sa nasabing lugar. Nakumpiska mula suspect ang 15 perasong iba't ibang kulay na pinaghihinalaang ecstasy tablets at 18 peraso ng puting ecstasy capsules. Pagkatapos nito, ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kastilya ng General Luna Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng kaso sa pamamagitan ng inquest proceedings. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo.
1: Maraming salamat kabahaging Jade M. Ahero. Ayan, nakasama natin from DXSP Surigao and of course 96.1 FM Surigao. Ako, ha? Sabi ko sa inyo, updated tayo sa lahat ng mga kaganapan dito sa ating bansa dahil andyan po mismo ang mga reporters natin sa iba't ibang probinsya. Oo, diba? And, habol ko lang din ang pagbati kay Cynthia and kay Butchoy na kikinig sa atin from Sampaloc, Manila. Magandang araw sa iyo, kabahagi. Maraming salamat sa lahat ng pag-antabay dito po sa ating programa. Samantala, meron pa ba tayong ulat? Okay, sige. I understand si Joseph, meron pa. Okay, sige. Tingnan natin si Joseph Lumipaw ng DWPR Dagupan, Pangasinan Police Provincial Office Press Corps. Meet and greet isinagawa sa Maligas Multipurpose Hall dyan po sa Pangasinan, particularly sa Lingayen, Pangasinan. Joseph Lumipaw, ibahagi na yan.
6: Magandang umaga, Mamits. Nagsagawa ang Pangasinan Police Provincial ng isang press corps meet and greet na aktibidad kasama si Police Colonel Dennis De Leon, OIC ng nasabing tanggapan. Idinaos ang aktibidad sa Magilas Multipurpose Hall sa Pangasinan PPO na matatagpuan sa Libsong West, Lingayen, Pangasinan. Layunin ng naturang pagtitipon sa higit na pang mapalakas ang ugnayan, komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng kapulisan at ng mga kinatawan ng lokal na media sa lalawigan. Dinaluan ang programa ng iba't ibang membro ng media at ng COP sa 6 na distrito sa lalawigan bilang bahagi ng inisyatibo ng bagong pamunuan na isulong ang bukas at maayos na pakipag-ugnayan sa sektor ng mamamayag. Binigyan din na Pulis De Leon ng kanyang talumpati at mahalagang papel ng media sa paghatid ng tama na papanahon at nakikipagpakinabang sa impormasyong balita sa publiko. Inihayag din na ang isang bukas at epektibong linya ng komunikasyon, kolaborasyon sa pagitan ng pulisya at ng mamamahayag at mahalaga upang higit na mapabuti ang serbisyo at mapanatili ang tiwala ng mamamayan. Yan ang balita mula dito sa DWP Radyo Pilipino Dagupan. Ako si Joseph Lumibo, nag-uulat sa serbisyo tututu. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo tututu.
1: Okay, maraming salamat. Yan po si kabahaging Joseph. Ha? Ayun, medyo, by the way mga kabahagi, ano, kung inyo pong napapansin, ano, ang iba't ibang press corps po talaga, meron yung mga activity na ginagawa, no? And yan po ay para din na mapalakas yung kanilang puwersa dun sa kanila pong mga lugar kung saan yung area of responsibility, that is why. Okay, sige, samantala mga kabahagi, ako ako'y magpapasalamat muna sa mga nasa likod ng production, of course, Miss Ango, our head, kasama na si John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and of course, kay Antoine Miquel. Nakabilang din po yan sa research team natin. Samantala, sa ating co-pilot, Vincent Toroga, thank you very much sa supervision niya.
9: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
10: Number one.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg. This song is brought to you by Be the Best, Be Galing, B-Mac.
3: This song is brought to you by Liveride Pro.
4: May silimarin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
5: What?

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
9: You're only one.
10: You're only one FM.
11: One love, yeah.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Tuhod. Siko. Baywang.
9: Aray!
8: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
16: Master, the genie of the lamp has heard your summons.

only 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Good afternoon. It is now 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee dahil nung una, hindi ako nakatulog.

0: na nakakaginhawa. Ano, Kuya Boy? Oh,
1: ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
14: This song is brought to you by
15: Optin Lutein Capsule.
14: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimerine plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Slimerine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silimarin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: For liver health,
11: level up na!
10: Liverate Pro,
11: silimarina,
10: multivitamins pa!
11: Ang Liveride Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
10: Maaari ding makatulong ang Liveride Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
11: Liver up na!
10: Liveride Pro!
8: Mabibili ang Liveride Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
11: May silimarin,
8: may multivitamins pa.
11: Yan ang Liveride Pro.
8: Tulong sa pangangalagan ng atay.
11: Liver up na tayo
8: with Liveride Pro.
12: Tuhod! Siko! Baywa!
13: Aray!
12: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: This song is brought to you by
2: Liveride Pro.
3: May silimarin na?
11: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
15: We are one people. We are one nation.
16: You're only one of them. One lang yan.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account.

0: Opo, pagdilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
1: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
2: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
2: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
9: So, being sponsored by M. Lulier.
10: You're so sexy.
11: Are you talking to me?
12: Yeah!
13: One.
14: Ladies and gentlemen,
15: all systems are on.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
10: Tune in to 96.1 DWXT FM in Tarlac.

0: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
0: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
7: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: 1 FM. Non-stop music. Music. Music. Music.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
15: One.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3 o'clock.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care.
1: Time Check brought to you by BW's Super Bake Shop.
3: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
5: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
4: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
5: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang Kidney Care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
4: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
8: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3:15.
2: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.

0: shot ng Roma.
1: Drink responsibly.
2: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araraw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
8: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: 36.1.
0: So, being sponsored by M. Lulier.
8: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: yaman mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang Lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: 96.1 FM. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
14: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: Jason's Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: You are tuned in to 96.1 DWXTFM in Tarlac.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Lalo ang porma mo!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 1 FM.
4: This song is brought to you by Liveraid Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Yan ang Liveraid Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
3: Kidney care time!
4: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Tuhod! Siko! Baywa!
10: Aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: 1FM.
2: The following song is brought to you by Kidney Care.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kmar, Dudu Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita. Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
10: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
11: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's 5:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by Liveride Pro.
5: May silimarin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liveride Pro.
4: Tulog sa pangangalagan ng atay?
5: Liver up na tayo
4: with Liveride Pro.

0: patay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silima rin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
10: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
9: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.
11: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
12: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: 1 FM. The following song is brought to you by iBerry.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by Watermart. Sarap maging mag.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
2: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
9: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Arise Brand. Sandaan ko man po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli.

Tawag po mga kaibigan sa ating panamang numero 0969 226-9623 yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na sa ating mo namang palatuntunan mga kaibigan na itawag nyo na. Muli 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kung meron po kayong mga nais na maibahaging kwento,

Dito mo naman sa ating programa, mga kaibigan. Again, 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po rin yung tawagan mga kaibigan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na yan. 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si John Mark po.
0: John Mark. Taga saan si John Mark?
1: Taga si Kihor po, sir.
0: Si Kihor. Okay, John Mark. Okay, ilang taon na si John Mark?
1: Yes, sir.
0: Ilang taon na po?
1: 35.
0: Umiinom na ng rice coffee?
1: Gusto ko nang malaman kung ano yung resulta ng rice coffee po.
0: Ano po yung ano? Ano po ano pong tanong po ninyo?
1: Kasi yung mama ko kasi gusto ko sanang painumin ng rice coffee po sana.
0: Okay, ano po yung iniindang karamdaman ni nanay?
1: Yes, sir.
0: Ano po yung iniindang karamdaman ni nanay?
1: Sumasakit yung tuhod niya, sir.
0: Yes po, pwede na po siyang painumin ng ating rice coffee. Araw-arawin po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, gaya po ng mga naririnig po natin sa ating programa. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee.
1: Okay, sir.
0: Okay po. Diyan po sa Sikihor, available po yung ating mga produkto dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee. Yun po yung hanapin po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. At ang spelling po nito ay R-I-S-E. Dapat po tama yung paghahanap po ninyo ng ating rice coffee para hindi po kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo.
1: Okay, sir. Thank you, sir.
0: Okay po. Sige po, go ahead.
1: Ano to lang po ako kay Ruth. Yun lang po, sir. Thank you, sir.
0: Okay po, maraming salamat. Bye-bye po, maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre ng ating mga rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1 plus 1. Tawag na po ninyo ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numero mga kaibigan.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mga paladundunan, mga kaibigan.

Tawag na po sa ating mga mga numero 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dudunan. Tawag nyo na po ang inyong po naman mga kwento dito po naman sa amin. Ating po naman pag-usapan ito mga kaibigan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwede nating tawagan po naman sa ating po naman programa.

0: Ito na, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang araw po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nakuha lang po yung number.
0: Apo, sino po sila? Ano pong pangalan po ninyo?
1: Julian po.
0: Julian. Taga saan si Julian?
1: Santa Elena po.
0: Santa Elena.
1: Camarines Norte.
0: Santa Elena, Camarines Norte. Ah, okay. Cam Norte, okay. Ilang taon na si Julian?
1: 16 po.
0: 16? Okay. Umiinom na ng rice coffee si Julian or si nanay o kung sino man sa inyo?
1: Hindi po.
0: Sino ang umiinom ng rice coffee sa inyo?
1: Tita po po.
0: Si tita po ninyo. Okay po. Anong pangalan ni tita?
1: Ano po? Easy po.
0: Pwede ko bang makausap si tita?
1: Ay, andun po sa bahay nila. Wala po dito eh.
0: Ah, wala dyan sa inyo. Opo. Pero si tita yung nag-text sa atin.
1: Opo.
0: Okay. Ano ba yung ano? May problema ba sa kalusugan si tita?
1: Wala man po.
0: Wala man. Oh, pero gusto niyang uminom ng rice coffee?
1: Opo.
0: Okay. Dyan sa ano? Dyan sa lugar po ba ninyo? Si tita mo po ba ay nakainom na ng rice coffee? Nakita mo dyan sa Santa Elena?
1: Opo.
0: Nakita mo nang umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay. Kumusta naman yung pagiinom niya ng ating rice coffee?
1: Ayos man po.
0: Okay naman. Okay. Pero yung nanay mo hindi nainom?
1: Hindi po.
0: Hindi. Okay po. So, dapat po eh, makapagsimula na rin po kayo ng pagiinom ng ating rice coffee kasi para po ito sa lahat.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Thank you very much.

0: Tawag po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang... Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Rose ito po.
0: Nanay Rose. Okay, Nanay Rose, taga saan po kayo?
1: Dito, taga Pirol. Eh, di ba nagtawag ako nung ano, sa'yo ng sabon na mag-order ako ng 20 pieces ng sabon na...
0: Oo po. Saan nga po kayo, Nanay Rose? Saan nga po kayo?
1: Po.
0: Taga saan nga po kayo?
1: Dito sa Pirol po. Pirol Romblon.
0: Pirol Romblon, opo. Nanay Rose, ano, kumusta? Meron na po ba? Wala pa?
1: Ano po?
0: Nakabili na po ba kayo ng sabon?
1: Nakabili na ako noong kailan pa ba yun? Tagal na yun eh.
0: Opo.
1: Nung sa Bicol pa na ang sabon, nakabili ako ng dalawang piyanso.
0: O, ngayon po nanay, dyan po kayo sa Pirol Romblon.
1: Opo.
0: Ang pangalan po ng...
1: Saudi.
0: Ha?
1: Saudi Bumulbile.
0: Ano po?
1: Saudi Bumulbile. Sa Gonsalvo Store at sa Kisipwe.
0: Meron na po dyan?
1: Wala. Yung recipe lang ang bibili ko. Kahapon nga po, bibili ako ng 5 bucks na recipe. Tapos wala namang sabon. Eh, dahil... Di ba nagtawag ako sa iyo na walang sabon dito sa Udyungan?
0: Opo, Udyungan, Romblon.
1: Opo.
0: Ah, okay po. Sige po nanay, at hayaan po ninyo. At amin po namang sasabihin po naman sa ating mga deliveries muli. Actually, nasabihan na po natin nanay, ginagawa na po ng paraan. Hayaan po ninyo at... sila po ay i-follow up po natin para madalhan po kayo nanay dyan sa inyo sa lugar po ninyo.
1: Oh.
0: Okay po.
1: Magalit sa akin po, kukulitin
0: kita lagi. Yes, nanay. No problem. No problem po. Kulit-kulitin niyo po ako. Wala pong problema, nanay.
1: Nagpalod nga ako ngayon ng 100 para matawag din kita.
0: Yes. So ngayon po nanay, wala pa rin until now.
1: Hindi naman ako marunong magtawag. Ngayon apo po ang may cellphone.
0: Opo. Yung
1: pinalod ng 100.
0: Yes. No problem po nanay. Basta po, yun po yung kukulitin ko din po yung ano, yung ating mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan na po dyan sa inyo. Malagyan na po ng ating... sabon. Ano po? Yung sabon po yung kailangan po ninyo, nanay, di ba?
1: Opo.
0: Tama.
1: Kung sa rescue, mayroon naman ako rito.
0: Opo, opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. At gagawin po natin ang paraan na malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang produkto, yung ating po namang sabon.
1: Kuya Boy,
0: po.
1: Pag magpadala ka ng sabon, basta 20 pieces ang sabitin, ilagyan mo lang ng pangalan na Rose Hilindom.
0: Sige po, hayaan po ninyo nanay at sasabihin po natin sa ating po naman deliveries. Okay po?
1: Tapos, ano, pag maka-deliver na kayo, sabihin na mag-deliver tayo, sabihin niyo na nandiyan na yung Nanay Rose, nandiyan na yung sabon mo.
0: Okay po.
1: Alam at pinikikit yung ano mo eh.
0: Sige po nanay. Okay. Sige po nanay.
1: Malapit na sa 2 taon ako nag-iinom ng rest coffee.
0: Maraming salamat po Nanay Rose at sana po ay yung ano po ah, yung ating po namang pag-iinom po ng ating rice coffee tuloy-tuloy at sana yung opo yung sabon ay madala po dyan sa inyo.
1: Ay siguro nga yung bat ng rice coffee ko kung na pinipon ko lang siguro mga 2 sako na.
0: Mm-mm. Galing. Sige po nanay. Ayaan po ninyo at babalitaan ko po kayo nanay.
1: Na mag-inom ng rice coffee.
0: Opo.
1: Minsan nga, bili dito sa akin ng rice coffee ang sabihan ko na mag-inom ng retropia.
0: Lahat po ng mga na kakakwentuhan po ninyo, sinasabi ninyo yung Ating Rice Coffee?
1: Opo.
0: Very good po, Nanay. Nanay, nakakailang sashay po kayo sa buong maghapon?
1: Ano, pag magkabili ako ng 5 bucks, ang isang box na yan ay tinutuloy-tuloy ko yung 3 bigis sa isang araw.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag na, 2 bigis na lang sa isang araw.
0: I see. Opo. Nanay, ilang taon na nga po kayo?
1: 86 na po.
0: 86 na. 86 na si nanay at umiinom ng Ating Rice Coffee at malaki ang naitutulong na kay nanay ng pag-iinom ng Ating Rice Coffee. Di po ba, nanay?
1: Opo.
0: Very good. Okay. Nanay, ano po yung mga natanggal sa inyong po namang pakiramdam sa katawan nang magsimula po kayong uminom ng Ating Rice Coffee?
1: Kasi ano, nung hindi pa ako nakainom, ang yung tumutusok-tusok dito sa binti ko at sa kasapaan. Tapos pinipulikat ako gabi-gabi.
0: Uh-uh.
1: Tapos yung paglakad ko, mabigat yung paa ko.
0: Uh-uh.
1: Eh nung nag-inom na ako ng Rice Coffee, gumaan na yung paglakad ko, gumaan na ang aming paa ko. Pagbawas.
0: Oo. Uh-uh.
1: Na minsan nga, isang linggo, isang basis lang eh.
0: Oo.
1: Ay ngayon eh, na ano, mabuti-buti na ngayon.
0: Mabuti-buti na ngayon. Opo.
1: Ang pagtulog ko, hindi ako inaantok mag-inom ng rest of it.
0: Oo. Ano pong ginagawa ninyo?
1: Minsan nga, kung hindi ako makatulog, minsan nga, hindi mo masama. Kuya Boy, iniinom ako ng isang buting Red Horse bago kumulog.
0: Red Horse?
1: Oo.
0: Ang galing niyo, nanay. Ang galing niyo, nanay. Ang galing niyo. 86 years old kayo, nanay. 86 years old kayo, ha? Ang galing niyo po. Wala po ba kayo, nanay, high blood? Wala kayong high blood? Wala kayong diabetes? Mga ganon?
1: Umiinom ako ng pang high blood eh. Tuwing umaga lang naman.
0: Isang beses lang?
1: Pero, naman ako, mapabiti naman ako. Palaging
0: normal naman. Naman ang,
1: ano ko, ay kaso lang, ay yun lang ang ginaano ko na hindi ako makatulog. Sabi ko, inaantok
0: kung
1: mag-inom
0: ng
1: rice coffee. Dapat
0: maantok na ako. Oo nga. Ang galing niyo, nanay.
1: Ay, pag
0: ano,
1: iinom ako ng ano, iinom ako ng Red Horse. Pagkatapos ko nang inom ng isang buti.
0: Tulog ka na?
1: Tulog na.
0: Ang galing niyo. Anyway, nanay, maraming salamat po. Basta po yung sabon yung hinahanap po ninyo, ano?
1: Opo.
0: Ah, sige po. Nanay, maraming salamat po. At itatawag ko po ulit sa atin po naman mga deliveries ng sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras po naman. Pero hanap ni nanay yung ating sabon. Matagal na siyang umiinom ng ating rice coffee pero hanap niya yung ating sabon. Anyway, mga kaibigan, paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong marabi. Lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
6: This is your only one. Your only one. Your only one. Your only one. buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.

0: Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Ipinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, niringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay.

0: Diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
0: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Ito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na! Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soups in any variant. Isang entry na! One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na! Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na! Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na! Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance ang manalo.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
11: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
12: Saan? Sa radyo.
11: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
12: Ano daw?
11: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
13: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
14: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM.

96.1. Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: 1FM 96.1. It's 1 OPM best here on 1FM. It's OPM Wednesday, obviously. We're on the 27th of May, 2026. How are you doing, Central Luzon? Magandang morning, Metro Tarlac. This is Rico. Para sa programa ho nating OPM, 1 OPM Wednesday sa 1FM 96.1 Tarlac. Tayo po'y naririnig din sa iba't ibang 1FM radio stations Luzon-wide, including 99.3 Baler. Kasama na po riyan, magandang umaga sa mga kawan natin dyan sa May Lucena sa 98.3, 657 DWRN Naga. Morning din sa mga taga Palawan, nakikinig po sa atin via 95.1 1FM Palawan. At dyan ho sa May Legazpi na nakatutugo sa atin via 88.3 1FM. At syempre, this is 1FM 96.1 Tarlac with Rico all the way till 9 o'clock. Magandang umaga, sun is out. Mainit naman ang panahon, but no worries. Sabi nga ho ng pag-asa, nasa transition period na tayo. And anytime soon, eh pwede na ho nilang ideklara na start na ng tag-ulan. Kahit pa paano, presko na. Ang southeasterly wind flow, eh nagbabadya na, ika nga. And can we call it fortunately or unfortunately? Dahil may binabantayan silang low pressure area. Na it can trigger the start of monsoon or rainy season. So, antabayan ho natin yan. As for about news, we'll be having some local or international news or maybe some good news. Maybe talaga. Meron yan. Oh, but mostly it's politics. Seems like you're just watching a circus or a comedy show. Comedy show when you watch the Senate issues. Oh my, isa sa pinakamataas sana yan na alam mo na na sangay ng gobyerno. But unfortunately, diba, even international medias, yun na lang masasabi ng mga Pilipino. Bangayan dito, bangayan doon, walk out dito, walk out doon. Talaga matatawa ka na lang. Much better manood ka na lang talaga ng ibang pagkakabalahan rather than watching those sabi ng mga ibang netizens, clowns daw, because you're just watching a circus. Biglang nawala ang credibility when it comes to the Senate. They have to fix that one. They should. Not for themselves, pero para sa mga Pilipino. Kaya sila nandyan. 27 more minutes to go bago ho mag alas 9, nagmamadaling umuha. Alas 7 ng umaga. Good morning to each and everyone. Makulimlim na umaga, sabi ni Arniel. Oh, holiday nga ngayon. Arniel, morning ho sa inyong lahat dyan. Dito maaraw. Dito sa Tarlac, dyan sa Palawan daw makulimlim. Alright, nagbabadyabang ulan. Oo, it's holiday nga nga sa buong Pilipinas. Alright. At magandang umaga sa mga nakatutugo sa ating program. Wherever you are, whatever you're doing right now, hey, pasasayawin namin kayo because Music Time from MMJ is up next. We got exactly 34 minutes down 6. Magandang morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
5: 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promos Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Mga suki, order na! bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
9: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
1: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Song brought to you by Mark Cafe.
2: This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Camiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
6: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin at Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakit po'y nanghihina, ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
7: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
6: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
8: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc,
9: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.
10: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
11: Rico Mambo. Rico Mambo.
12: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Time check brought to you by Mark Cafe.
5: Mga suki! Order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
12: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
13: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Okay. Yung Markapsule, Markape, saka yung Choco. Okay. Tingin ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko pati yung asawa ko, magulang ko sa Markape. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
12: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imaubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na tayo yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pagiinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
6: J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle and 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
9: Saan? Sa radyo.
8: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
9: Ano daw?
8: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabay.

1 o'clock PM Wednesday here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita Uno. Nagpalabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang opisyal kaugnay ng mga natuklasang umano'y plunder and indirect bribery ng Office of the Ombudsman. Ang PHDO ay nilabas itong Martes, Maya 26 ng 7th Division.

0: ngayon ng Antigraft Court. Bukod kina Marcoleta at Defensor, kasama rin si or sa PHDO sina Joseph Varias Espiritu and Aristotel Baluyot Viray. Kaugnay ito ng mga natuklasan ng Ombudsman hinggil sa umano'y plunder and indirect bribery ng mga kinalaman sa campaign donations kay Marcoleta na nagkakahalaga ng 75 million pesos. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 minutes down 7. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
6: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
3: Aray! Sakit ang katawan ko! Saglit lang!
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na! Ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
10: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
11: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
12: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
13: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
14: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday right here on 1FM 96.1.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Mga suki, order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po.
4: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kita.

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Be the best. Be galing. Bimec.
6: Sama-sama.

0: shot ng Roma.
1: Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy.